Hey there, starting me off here for this hour. Kapu bateng ala ngitamura e wal mama ina SOPB sa ngitamul pumura matangai bieni apam. Au lak good morning wa e wal mama in pam le lagi ni pam alpan mia ina wa kai tuma moinu moinu gasa main ngalpan pamlel kedat nara nia inu nipa mati keda mura ngalpan boy se king tangala gea dia kursa pagi mi pana ngita lak murai wal mama ina esopo ibis ngita un pumura ngai dia kalmel nia ipa ngaba kai weda notis alita tabi da dabutanu kai au mia ita mama ipo karni mi pa kai ki ngalpan au gagatia zapulau organizationist keda round mi mai pananga